abari ngagwi baga mwese turabifurije igitondo cyiza bari hera ku majombi kankima mwese mubananye morora nigwa ni kunsamiriza ndundi culture abari ngamurukina ko ntabumva ko ntababona mwagiye he ndare ya bujumbura muri he ndare ya gitega buhumuza burunga butanyerera ko ntabumva ni munyemeze ni kuri 63 68.

aririmbo baramujanye kasu bumwe na MC number 1 akagarimbo na kabahaga umuririmbyi wo mutu aririmbo twa kera ayahoze abica bigacika aho hambe ikiganiro rero nihindura ingendo ikiganiro cyo kubona umunsi umutsi mbega tugiye kuyaga ku wiki jana bahaye akanya karakiwanyu kumbura ibirere ntibyagenze neza kugira ngo tuyage twumvikana ariko kandi murahawe n'ikaze ku kiyago tugira tuyage ku kiyago ngomba tugira tuvugana ko muri kano kanya mutsimbagana tuza guteramira kuki tuzakoraga kubiki babagere gusanya insamirizi yawe ngari nyakira amajwi yawe tuze kuri 188 n'ibice bibiri ahura twumva 99 n'ibice 9 usuguma watutoye 5 kuri kagenzi kako mugishaka umenye nje tugiye kubana mu kiganiro hindura ingendo cyo kuri uno munsi aje tugiye guteramira ko tugiye kuyaga ko ikintu cy'uno munsi nacyo sikindi

0: Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
1: Turabara mukije tubanika zo makuru radio Indundi Culture yabateguriye kuri uyu wa mbere ni tariki ya 20 kwezi kw'2026 aza kubagizwe n'izingi ngo nkuru zikurikira. Utu tutu udandariza umunani n'ibidandaza bitaramenyekana gaciro kavyo vyarabihiye biratokombera ku muhinga mukuru w'Imana biturutse ku muriro wadutse mu kazu kamwe ku budandarizo kari ku isoko ya Gasenyi ni muri zone Buganda komine Bukinanyana intara ya Bujumbura. Nayo bamwe mu barimyi barimira mu mwonga w'uruzi Maragarazi baridoga ko bamaze gutakaza ubutaka barimiramwo muri ico kiyaya kubera urwo ruzi rujarurata inzira bivuye ku myuzurira. Muza kumva ubuyobozi bwa komine Burunga mu ntara ya Burunga ico buhamagarira abo barimyi. Umunyapolitike ya Gatogwasa aranegura ko

uhawe yarahamye ngo nibuka kubegere nabukwe naho yo murira avuga ati reka mbyinira bakwe bandege reka mbyinira bakwe bandege ntagenda muhaye namba haba n'intete ikibi nacyo akinganya bagateranya n'abakora ubusura icyo ataka ncumbishije kumwe niko ndagwakoga wa mukecu iyo mbiraga kamara amaza mu bantu namwe babyemwibarutse umve.

abura inyuma yo guhabwa amakolabo ariko ngaha baraduha indirimbo bise Diaspora Diaspora ni 2025 reka rero 2026 singi y'indirimbo baduha ati unsange waye music ngaba nimba kuri baza bari hehe barashoye kubiheba biragenda gutya ino ndirimbo turiko turumviriza kano kanya imaze iminsi itatu gusa aho yasohotse ni ku munsi wa gatanu genda rero tugende tujanye tuyumvirize ni ndirimbo nayo nyene yarose amahigwe yo kujya muri playlist yacu co kimwe n'izinduza kumva wewe udahavuhindura umurongo wewe More rero, more mwumvirize indirimbo ni unsange.

n'indirimbo nimwadumbise sizo iyi ni Sibomana kuva kwa Izire indirimbo twashoboye kumviriza nkuko twari kumwe nkuko twagiye dutangurana kabiri gatatu kane gatanu dica ziba zitanu nyene tukaba tugiye kudumviriza inondwi yose yakuryoheye gose ni

imboneka rimwe akataraboneka bose ati n'umugabo n'umustar n'umuvuga butumwa n'umustar birakwiye rero yuko tumwishimira nk'uburundi nk'umuntu burundi bwaronse nawe suwundira umuvuga butumwa ndazi neza aka kanya muriko murankurikira aka kanya nyene mwamaze kuba mutumbereza ngaha nyene kuri radio ndundi cyutu muriko murabibona biciye ku mbuga mukabora ati none uyu muntu bimeze gute

saha nyene none twabonye kubisivi twese ati oya ibyo birashaka kuba n'uyikino birashaka kubyose birashoboka kuba ririmbyi ndetse cyare kura n'indirimbo connection ari kumwe na Ibra twese ati aha noneho ni ya ndirimbo agira duhe inyuma yaho rero tuyiravye ati oya komengwa rya masana mu ntarimwo biratera intambwe turabona ko yagize dote ubu ni muri no weekend ubona ko nawe yaciye agira eta civile nibwo bugeniro buba bwemewe na leta hajya rero ubya yamaze kuba umugore wiwe nimbazo tunywesha nimbazo turisha nimbazo gira gute ashatse byo nahagarukira ngaho ubu yamaze kuba yitwa umugabo voilà bamwubwoba ati noni ikintu n'umuntu arongoye bica byanka yuko abandanye ariko aririmba nubwiwe urabona ko ahubwo n'indirimbo yaciye yiduha muramubona muri festival umutwenzo ukuntu yabahaye show ni ukuvuga yuko ubu n'ubundi buzima agiyemo mugabo izi ndirimbo muzoguma muzimviriza utazumvirize nawo uca wunguka iki

Nuko nuko ndabari vivyi bacu nivyo bagenda barategura none noneho nyine nituna kuvuze na wowe kwirobera umutunzi ugende ugerageza amahigwe yawe hamwe na Lydia Ridike ni kuri ino nchuro rero ubona yuko ibintu bibandanya biriko birabandanya bikogwa neza barabifuriza n'indwi nziza indwi rero yo kugira amahigwe indwi nziza yo kwitomborera indwi nziza yo kudahusha wegenda wegere gusa bino bibanza basanzwe bakoreramwo ni kuri incuro kandi bwa buganuke nyene buguma kwa kundi nyene rero abadandaza abashaka no kurangura urumva ko bose babahawe ikaze nkuko twama tubibabwira ngaha ukaba uri ngaha ibujumbura umutahe wawe gusa w'umuriyoni ariko kandi ukaba uri ngaho hagati mu gihugu ibihumbi 200 gusa ugatangura ibibanza rero ushobora gusangamwo amatike kuri ni Bujumbura muri Burunga Buhumuza Butanyerera Gitega hose na namushaka kwitwaza ko wabuze aho ugurira amatike rero muri Buhumuza ngaho imuyinga ku isoko ku mafi ariko giteranyi ku isoko umukinanira tukacha tubandanya Burunga Kayogoro iruhande ya Interbank ke ariko nyanza lake hefo yisoko nkuru rumonge ni kwa siyoni butanyerera kayanza ni ruhande ya kopeke masanga nzira galerie kwa busiroro ariko ngozi ni ku isoko kirundo ni ku isoko abibujumbura urabona ko ari cibitoki ku pave kuri barcola shop ariko muri bubanza ni ku isoko ngahigitega ku ya Manusi quartier Gasanda kunguge ariko kwisanzu kujya stade ngaho muri quartier Gasanda kunguge ni muri Ruyigi ariko baradukurikira rero bose kabushaka kwironkera tombora hamwe na Lydia Ridike ni ngaho nyene urashaka kugenda ukagerageza amahigwe yawe urashaka kuronka ikinga urashaka kuronka voxi urashaka kuronka amafaranga urashaka kuronka udukwa vu washaka kuronka byinshi wegenda ugerageza amahigwe yawe agakarata kariko kose agakarata ufashe ukagura hama ugaheza ukerekana neza ugasanga ko ibintu bitatu bisa deja ngaho ubutomboye abari ngaha rero ibujumbura neza na neza ni imbere ya CRDB ngaho kuri siege urashaka kugenda ugatombora kotebu ni mande ya rompwe umusaga ni ku isoko iruhande ya BCI ariko mu ruvumera ni ku isoko rubiridi ni ruhande ya Silence Agico Kamenge 5e Avenue muko murambona ngaho ruziba impande y'isoko Gatumba ni Stade Paulina ariko mu Gatumba ni ku ipoto ya 15 kanyosha ku isoko ariko ku isoko kwa Sioni Centre Ville ni kuri Plaza Chibitoki kwipave kuri Barcola Shop bubanza ku isoko hama ugaheza kiririmbira ati nabaye mutundi hamwe na Lydia Ridike turi kumwe nawe rero niduhe turaheza tukakwibutsa ngo kushobora kwibera umutundi.

0: ibiringo bikuru bikuru.
1: Ibiringo bikuru bikuru. Ibyo rero ugombye kuvuga iki?
0: Makurata. Ibyo biringo bikuru bikuru dutegwa gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni. Nibi bikurikira. Imbere yo gutegura imfunguro, imbere yo gufungura, imbere yo gukosa umwana. Uheje utegura umwana yabihije cyangwa inyuma yo gufasha umugwayi. Ndetse niyuvuye mu kazu ka sugumwe.
1: Aho data urambari?
0: Sibyo gusama kurata.
1: Yego.
0: Duhamagarirwa kandi kugira isuku y'ibyo dufungurirako. Nko koza neza amasahani, tukayarinda amasazi ashobora kuyagwa ko ugasanga arayanduje imigera y'indwara.
1: Yego.
0: Ikindi nashoga makurata.
1: Yego cyane.
0: Kubifungurwa biribwa ari bibisi. Duhamagarirwa kubironga n'amazi meza kugira twirinde imigeri ishobora kuba yabyanduje nayo ibisanzwe byandwa mu masoko.
1: Yego.
0: Dutegerezwa kubipfundikira neza tukabigirira isuku.
1: Karorero we uragahorura tugendera n'ukuri. Ndahumva ivyo ntarinzi. Ndanyuzwe ngiye kubikurikiza nongere mpimirize n'abandi.
0: Yewe nejo nzogaruka.
1: Yego.
0: Ndanezerewe kubitahuye.
1: Yego cyane.
0: Burya naho twofungura ifungurwa zirimo ya migu yose itatu y'imfungurwa ariko dusize inyuma isuku.
1: Yego.
0: Ntaco byoheza ngo bitwungure ku magara yacu kuko dushobora gusanga nyabuna izo fungu ziduteye za ndwara zituruka ku isuku rike nka korera, inzoka zo munda n'izindi.
2: Ubwo ni ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu bubicishije mu mugambi wabwo PDCH.

0: Halo.
1: Yego mahoro Zandu.
0: Namahoro.
1: Namahoro ne mizimi.
0: Ninde tuyago twakuyurihe.
1: Niba kutisenge ndi birenga mukanihiranye ne bagabo nishikira pakulika gatu.
0: Eh niho wibereye uri kutwumviriza.
1: Iba kandiko ndabumviriza ndumbarite kabyakunze kabize cyumanisa.
0: Sawa reka reto guha kanyi wifurize ijoro ryiza.
1: Baka nkabamere kuri wewe nyene.
0: Sawa. Ufise ingwara nki?
1: Ingwara yo gukunda bademo batatu.
0: Baracyahari ka mu Burundi, baracyahari ka batware, batware bazogufasha ni wahari ka bazushaba gucamande.
1: Yo ngara yarananiye no kumvamo.
0: Ndindira yenzo kuronderera abagusengera mu mwemo zitandukanye. Bandanya rero wifuriza ijoro ryiza.
1: Eba nawe ubwo se habasubiye.
0: Sawa.
1: Yibereye muri Kenya. Ama Dominico yiberenga mu Kanyoza amaterasi turi kumwe nyine ugatumba. Na papa na mama na sandirine yibereye ku Kimanga. Eba bose ndabifuriza ijoro ryiza.
0: Sawa.
1: Akaririmbo
0: nakahe
1: bani atota kimwe kabisa kugira nabe ko ndoza naduka bukebu.
0: None zo duka bukebu kanumva guma wifyeta ku munwa
1: yarega eh ndabe ko ndoza biyongera mugambo no mwembe byise biri kugenda binda ko bukebu.
0: Wendi rurigwa
1: oyaye
0: ha ehe

0: Halo.
1: Amaro mono wima.
0: Amahoro mahoro.
1: Ebara neta na neta wakete nyabira bakwanguruzi sa udifatisa tatira kauka birahena.
0: Tashowe na wari wakautsepe.
1: Yo wefa. Mhm. Ukere mutima munda tiwo wari uri mukabo kumuso bakatala twatse wibera munda na laburo se bamopapura yakahubika witu. Enda mono wima.
0: Halo.
1: Halo halo.
0: Uti?
1: Mupapura yadara murose munhu wimara kumusi wakatandatu.
0: Eh, ni wonwe ni wonwe.
1: Yebana murakose munhu wimara, yebana gawo mwisenda taragenze neza kumusegi atuhimbara gawo nyene mwizeta no kuri kwa mu.
0: Kandi urasura yo ntihababa.
1: Na cyane cyane murakose munhu wimara, yewe.
0: Ehe.
1: Ikari mbate ni food itoro kita umuntu wanje tsimira imana yeterine.
0: Ego.
1: Sembona umupapura ya wanze itamari nkuru ali arifera tuwirambire mu w'Imana.
0: Mhm.
1: Eka mbode santare wa mbere ngaho mu yitsenda twara ko tetsane twara bona nyamaso mu yandi.
0: Mhm.
1: Sembona santare wa kabiri nuko yari yakubitse mu gisagara ta butumbura kimana ntazi ko no kuri mwara gipe neza.
0: Uribuka uribuka uriya mwakirizu uriya mwakirizu uramwibuka wo mwije.
1: Na cyane cyane reka mbanze mbone aba masera ngaho mu itsenda kimwe Imana ibandanye ibabetakirira muntu w'Imana.
0: Mhm.
1: Reka rero se mbona tata pena mabukwe kaho onye mu kinama kimwirambire. Kanze ngaho nyina kikomera reka mbone kongore mu kanyota kimwirambire ko ndetse Imana kuroda kihetagikwa. Reka mbone tambo siko imurenge tambone noroberi mu kanyosha reka mbone noroberi kakwe. Eka mbone yisa wangote nga mkase klabu uye. Eka tempo na fera kumuta kati wara hee nga mnemuri maki abakunti bose bindu uje kisitide.
0: Mhm.
1: Kima ki umunu wate kisina cha kingi rope nyabiraba hama reru rati.
0: Aho.
1: Irati yo ubumu nyabiraba akaya kako njele na akali mwono kuri kwa mungu kutose ni orai kibimetele tawiratunga.
0: Yere kibijo mshaka nijo waguma wagira wa nijo waguma wahinyanyo.
1: Umuntu ndatanga yenguye mu yabise muntu w'Imana nta kayaga namba n'ukuda huko Imana rugira twese bameta gire kongore nari
0: no kono ko ngamwe muri hafi yaho ya hafi y'imanga mutambira kuri sangoko yego.

0: Allô, allô.
1: Francois.
0: Oui.
1: Nari gen sa sa te akariri mbo ni oti fage sa chudon de la ka akariri mbo. Ati bito ta ki nge kime mwono wi imana iti le tera si miri imana korote tangi kwa kage kwa ni nyesu. Ngini mbi yari yoyo tumu timo jinte ere sa jito ta ki nge kime tangi nyesu mwono.
0: Leka, leka tukurabi ni nyesu kaja kavuz.
1: Yo mwode mwode mwono wi imana mwono kote. Nafiri romuri Amerika mwono kote.
0: Sawa, sawa.
1: Mwono kote.

wadusebya karirimbo ka kamikazi reka tumuhe gumana nanje kacikabandanya kamunezereza ndetse kanezereze abo bose bagakunda gumana nanje.

0: wande tseri mwena Chanceline Bundu ibanda nyiba nezereza na Chantal yari yari ya mwije na mwese mwani moro ranigwa kuisaha zitano zibiru unita chumini munani umwanyi lukura bajana ni mumbaz
1: ya yeah, go
0: Alo
2: Alo, alo
0: Wii, namahoro
2: Namahoro, namahoro kundundi kilitire namu
0: Nisawu minumeze neze vila panze tu ya ganado tukwa kuyuri hii
2: Deo ana, ura bugana na kroje nga wani vile nga ikihanga na wakura ni vile nga ikihanga santre kabisi
0: Aha, Cloud, nisawa
2: Nisawa, nisawa santos
0: Ijiro giza kuri wade tukwa giye
2: Deo ana, na chane chane mrakoze chane Ijiro giza kuri wengine mesi du santos
0: Asante sana
2: Rekamere Jean Claude shimira imana ngaho kundundi kritike. Sini bagiye kongorere kamone obati gutina cyo kinyanga igihanga wa safi ngai gihanga Eric ngai ganga damba muri plate ya kabiri. Ijoro giza kwa Norbert ngaho kanyosha munyabuge ijoro giza kwa Odessa ngaho mukirenga Claude ngaho mukirindo isango za twumva ibere ngaho mugaseke buye. Ijoro giza kwa Didacaria ibugarama Diane na Jacqueline ngaho mwisare bera mwigenda Emerene mwigenda Edisa mwigenda muco mwigenda. Deka mne sonari ngao mkipo gero atijirojiza Sonari ngao kumuvira atijirojiza Diyo dune kuitina atijirojiza Deka mne wadu kuitina jakode mrushubi Espera mrushubi atijirojiza Juma mkarugamba onizimi mkarugamba atijirojiza Deka mne wadu kuitina jade Onga yivare eriezeri ngao atijirojiza Mungirari burura atijirojiza Deka mne usangi ala kuu nziri ndundi kritebo Sariko warumvi iradio mnikono kanyo atirasi nzira atijirojiza Akariri imbo
0: Aho
2: Tundabira akaririmbo kameze neza ucusimba gucha Kongo kabisa undabira kwa Kofi Olomide akaririmbo kumutse kameze neza murakoze mugire ijoro giza ngo kundundi kritire
0: Kamo gatuma hakanya hashuha
2: Na cyane cyane muno w'Imana mugire ijoro giza namwe
0: Wenda kwa kitwa
2: Eh
0: Tournevis
2: Na cyane cyane ugaranezera cyane murakoze cyane